Dana lo sala salibo, Swazinyo ni. Watigu fa mena jana lo sala salibo, Swazinyo ni. Huwa shuchak kasha eki, Gintoga sinza ngakuna. Huwa shuchak kasha eki, Umtaga sinza ngakuna.